Wano di Wano limpad fitiavana tenga easy Bate yenga ngati fitiavana mari ngati silenga Tadi diu nefa fatisi solvera nzara mbontan fatimensi mola wavi Vano mila miarja e